0: ba me muye kwa edani lati eno meni oroti jade tabani wane celebrate bo so tele loni wama celebrate tabani wati mpa ujua yoreda tipe mubai manyeje wama celebrate ayoretide anutide ifokabale de loke epe waya yola unu le edada ti oro e ba ba ninu ile woni edada so ni agbala to ti le sayeye si agbala wa nbe loruko jesu lai pe wa sayeye iwo tan ni o ni bimo enu won tan fi soro pe o ni bimo enu won ye wa fi jo ko mo re in the name of Jesus amo tan do de kole ojo to ba sile won fe won ko won sabojo in the name of Jesus igbe yawo tan lo ni se ye awon tan ni o ni se gbe yawo awon gan lo ma pe cake ni ojo agbeyawo re won pe cake ayo re ma de ni awon tan ro ko ni gba visa awon lo ma so de airport in the name of Jesus oro e ma se se ni o ma se se ni o to olorun wa dun o ninu olorun wa ya o lenu loke pe wa sa se yori in the name of Jesus so pe ma se bi oba so pe mo ma se bi oba in the name of Jesus now e gbo mi sir kon dede da fun yan so ra won oro tun jade ise agbara lo ma se hey mo soro gaga bi woli nara awon to ni testimony ose to nbo iwo je number 1 in the name of Jesus
1: amen
0: uruko mi oyi pada apostoli ati woli Mustafa Solomon lati le se iranse siro kaguri church land of reality to olujo wa ni gbaremu ibiobi airport area ni ilu Ibadan bo ba ti dore meji agugu so pe se bi oba lo nlo ko se ti o mo be o so fun wa pe ta ba nbo lati bi Akure lati north lati east lati ona lesa ko ni lo ko dore meji to ba ti de iwaju Nigeria Bureau ni airport junction bombe wa cross other side so pe se bi oba lo nlo to ba gbo ko dani lo turn waju bureau ko pada wa sale nbi ko ya ni airport so fẹni kẹni abolokada pe si bi oba lo nlo loruko Jesu o ma ra anu gba
1: amen
0: bo so ba tin pari la ma npade ni lo fu ape e gbo mi sir ipade oso osu ni 24 hours ni ta mo se marathon emi a ma pe ni 24 hours miracle mo gbadua loruko Jesu ogo re ma de
1: amen
0: bo ba ti ku ni interchange to lo so na Eko wa dra bi 4-5 minutes o ti debe ko to dori dim loruko Jesu ma ra anu gba
1: amen
0: so pe ma ra anu gba eyan ba nbo lati Eko to ba ti koja ri dim ko dra bi 4-5 minutes o ti de camp o ko to sale lowo to re nbe lo ti ba loruko Jesu aye ira dide
1: amen
0: gbogbo eyan o so pe e ma mura fun ipade lai o so suru ma nwaye to ba ti wari prepare fi lei o ti wari japari ni lei na ma mi se lei gbogbo alamo yi pe ise agbara o ma sele ene ti ma pe mo so fun wa pe ma fun eni oro kan oro segun na pe o pare sure su bayi ni o ma ni agbara sa be ni ma gba pe o mi oro atomira pada o ti wa nle eni kan ri mi gbo sa iwo le ri kan loruko Jesu iwo le ri kan
1: amen
0: mo fe gbadua fun e ile ta fi gbadua yi ati gbadua segun gan o awa fe pe oro ti nbe ninu ile jade fun o awon gba pe si oro kan nbe ninu ile ni ah o wa nle ya ipade ola Sunday o ma le gan ti won ba ni o ni je ere emi a so fun o pe wa jere
1: amen
0: ẹ bá mi wo ìwé Genesis yẹn chapter 49 verse 25. Kilo we.
2: Ani lati owo Olorun baba re wa.
0: Yes.
2: Eni ti yo ran lowo.
0: Uh-huh.
2: Ati lati owo Olojumare wa.
0: Uh-huh.
2: Eni ti yo fi ibukun lati oke orun bu si fun o.
0: Ibukun lati oke orun. Yani divine one. O ma fi ibukun fun o, yes.
2: Ibukun ogbo ti o wa ni isale.
0: Ya, ta ba so pe nkan je ogbo. Inu ile to ji ga. To ji ga. Ibukun bembe. Olorun nikan lo le pe jade wa. Are ten lowo yes
2: ibuko amu
0: yes
2: ati tinu
0: ina bwara kafadu hinda ya mo pase ibuko ya waye
1: amen.
0: Oh my God, ibuko ya waye
1: amen.
0: A fe pe jade sori e pe ti be lowo e mu so wotu fi ese o tun jele so pe ibuko ile jade wa inu le ni golu wa o inu le na tin warin ibe na tin wa epo Benny, bopo nka lo money ta lo loke pe inu le na ti mu jade wa so mo ni ibuko benu le olorun ma gba funyan gbogbo awon kan ta ma wa ti era wa golu wa gbogbo e inu le lo wa o olorun lo ma gba funyan olorun le se ileri to ma gba fa awon eyan iyan ni mo se ni ko mu ye pe ka gbadua oni nojo ketala adua yi ola apo ojo kerela ola la pari e the last ororo ola la ma da si yepe yen ani ogboro jere ile Deuteronomy 33 verse 13 kilo wi
2: ati ni ti Josephu
0: yes
2: o wi pe ibuku oluwa ni ile re
0: yes
2: fu owi ye bi ye orun fu iri ati fu ibu
0: yes
2: ti o ba ni isale
0: ayayayaya mo pe iri tin be ni irun ile mo pe iri tin be ni ile mo pe omi tin be ni ile loruko Jesus ko ma san ni ile re
1: amen
0: in the name of Jesus ti ile ba ti gbe ona pe ni asale iyan de ni ye ti iyan ba mu ni ile re ni agbegbe re ko mo pe omi orun ti gbe ni ye so awon ise ma le agbara sa leyin adura yi ogoro iyan ni won ma ni eri lara awon to ma ni eri ibe ni iwo wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ba mi wo iwe Genesis ye aka chapter 26 aka 15 ese 16 aka de 22 ma wa bless ye Chloe
2: nitori gbogbo kanga ti awon omo odo baba re ti wa ni ojo Abrahamu
0: yes
2: baba re awon Filistia di won won ti fi erupe di won Abimeleki si wi fun Isaac pe lo kuro lojo wa nitori ti wo lagbara pupo ju wa lo
0: yes
2: Isaac si kuro nibe o si pa ago re ni afonifoji Gerari
0: oh yes
2: o si joko nibe Isaac si tun wa kanga omi ti won ti wa le ojo Abrahamu baba re nitori ti awon ara Filistia ti di won leyin ku Abrahamu o si pe oruko won gege bi oruko ti baba re so won awon omo odo Isaac si wale ni afonifoji ni won si kokan ga isu omi nibe
0: odi merin
2: awon darodaro Gerari si n ba won awon darodaro Isaac ja wi pe si wale omi na o si so oruko kan ga na ni Ezeki nitori ti won ba aja won si tun wa kan ga won si tun jade nitori eyin na pelu won si soruko re ni Sitna
0: Chonka yes
2: o si kuro ni be
0: oko nbe
2: o si wa kanga miran
0: ikeje nu
2: o si ja nitori re
0: won ja nitori e
2: o si pe oruko re ni Rehoboti
0: eh ile Rehoboti re wa debe yes
2: o si wipe nje nigba yi yo oluwa to fi aye fun wa
0: won mi sir tolo ba faye gba e lori ile ile ahama le yan ma gbe emi ma nso fa won yan pe ko je woli ko je ranse olohun ogo respect anointing woli nla lara awon major prophet ninu bibeli ara won ni laisa wa bibeli wipe àwọn ọmọ ẹ̀gán ló pè é sí àkẹ́yìsí pé ibi tá à ń gbé yìí ó ha wa ayé ò gbà wá ẹja lọ gegi wòlíì ni ó ẹgbẹ́ sà béèyàn ò bá mọ̀ pé ogun wà láyé èmi a máa sọ pé ogun máa ń bẹ̀ ẹnìkan ń gbọ́ mi modu abi ko ati iriju olodumare ni oruko jesus ti nasareti gbogbo agbara tin dika gayo re agbara yen gbina agbara yen gbina program ola kan se ni ola la ma pari e sori ago mejo ni asale mo fe gba awon adua kan si ile yen lori facebook tiktok ati lori youtube egbo mi sa o ma gba eto re
1: amen
0: o ma gba eto re
1: amen
0: in the name of jesus lola a wa fi ororo sinu gbogbo yepe pata woli a wa so fun o ta fe fi se gbogbo branches wa pata na ma connect mo wa ni igado lagbara olorun lasu igado road o table stop so pon lo se bi oba o ma ni agbara sa egbo mi sa ago mefa bo ipare ti bere gbogbo branches wa pata lo ma connect mo wa gbo mi sa sara ite mo nde church la ago mewa o ti kiri kan kan o ti oko koja ti oko te o lowo a ti oko koja because o ka koko yen si o gboro ba se ti mo fe ran jade mo je ki woli kuro lori afefe ko to de church e mo gbadua loruko jesu aye re dide
1: amen
0: mo aye re dide
1: amen
0: mo aye re dide
1: amen
0: to ba di asale ni ola iso oru ipade kan ma sele ojo meje iso oru ni won fi se Lion of Judah Church number 30 power line of Okola Street ni egbeda ipade ti o ti sele ko to ri pe baba Lion of Judah ti won fi dalele ni waju oluwa o ma bere ni ola on the 19 o de ma se titi di on the 25 of July ago mewale ni pade sori ma bere o emi gangan lagbara lo mo fe si pade yen ola ma wa me o gbo yen olohun te wa ni egbeda e ja pade nbe concern to my church la yon juda o ma ni agbara asa tenu mi jade loruko jesus aye re dide
1: amen
0: mo la aye re dide
1: amen
0: mo la aye re dide
1: amen
0: so awon testimony testimony ororo gbogbo e mo fe ka gbo mete ta farabale ko gbo ko ma claim kankan be ma claim e loruko jesus iyanu ti re ma de in the name of jesus
1: amen
3: Olorun se bi oba gbani gbani lojo ogun le baba mi se bi oba emi na ti leri emi na ti leri emi omo ijo yi lati olunloyo ni Mrs. Oluwa fun mi ke omi lana lati jo olunloyo emi na ti leri baba ti ni kilo meri wa mu ti meri wa omo mi to wa ni po loyun nigba yen doctor orisirisi irana rin si orisirisi message lo njade nigba to si eja ti doctor ti e tun ma se ti doctor ba ni ipe tomo yen ba ti pe 36 weeks to yen ba ti pe 36 weeks won ma so operation fun won ma gbo mo yen jade ni mo ni ro o olorun se bi oba emi o fe o emi ati olorun emi ati olorun mi ajo lade won operation baba se bi oba so pe ero ta mama fi ma bi mo ti wa o wa ni rogun operation bi mo se mori le church ni yen lojo wednesday ni ekota mo ba lo ba pastor mi mo se lo ba won niyan o pe egba mi o nkan ti mo tun gbo re o nkan ti mo gbo re egba mi o ba ni akin fokan bale kosi nkankan mama e fokan bale mo ni mo ti fokan bale sugbon e sa ti e sanu mi emi o fo operation mo se so pe a ri baba mo se lo yoju si baba mo yin mo yoju si baba ni immediately tori baba so n pe kosi nkankan ipe alaafia lo ma fi bi omo e pe o lo meri wa wọ́n ní kó mú òwò kan fáwọn wọ́n dẹ̀ gbàdúrà sóróró yẹn wọ́n fi lè lọ́wọ́ padà wọ́n ní wọ́n sọ bó ṣe máa lò òróró yẹn fún lẹ́yìn yẹn nígbà tó di april a lọ sórí òkè bèrúlà àtúlọ pray mẹ́ nígbà tí a ṣe program lórí òkè bèrúlà mí tí ẹ mọ̀ pé ó máa lè gorí òkè yẹn gbogbo àwọn tó wà mẹ́nu wọn ń kí pé ìyá yọ olóyún ẹpẹ̀lẹ́ o àwọn báyìí nígbà tó di may 22 ọmọ yẹn bí láyọ àtàlàáfíà wọn fẹ bẹ gbé ọmọ nínú ẹ o kódà ó fẹ bímọ sójú ọnà ọlọrun ti ṣeun mo ti lẹrìí o.
4: ẹ káàárọ o bàbá mi mustapha òní ọlọrun bá mi wà pẹlú yín o iṣẹ ìránṣẹ yín ò ní dúkù lágbára ọlọrun èmi náà lẹrìí ó ti pẹ but bí mi mo ń gbìyànjú láti lè ṣe voice note yìí ránṣẹ ṣùgbọ́n ṣe mi mọ bí màá ṣe ṣe mo ṣáà gbìyànjú mo ti padà gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ òun ló jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ̀rí mi o mo ro po owo kan yo mi lenu lati bi odun kan seyin se mo fi nkan ra mo sha se orisirisi eyan kan introduce program mi se be tori mi ngbo awon pastor kokan rara mi ngbo tori awon niro ti po ju mi o ki ngbo mo sha gbagbo latara baba yin mo bere si gbo program yin lati 2021 or 2022 mo bere si tele yin mo ngbo mo so de owuro nton ba ni ka se mo ngbiyanju bagbara mi se mo oruko mi ni Wale at Ibrahim mo ngbiyanju bagbara mi ba se mo mo nse oro majemu yin owo yen to wa ndun mi yen ma mu omi mo wa si abule egba mo ra omi miracle water mo mu mo a fi pa owo mo se orisirisi owo yen o sa fi mi sile mo fi nkan ra o fi mi ni kini kan na ni ke ma fi ra mo fi ra o kan dojo e mu ko dubule ni emi e ko to mi wa pia e wa wa si sango lodun kan bayi eni kara ma akashifu ka mu wa white eyo kokan ara mo wa fi akashifu e ma fi sori ma fi gbadua ma fi gbadua ma fi gbadua emi e ko to mi wa pia mo akashifu yen mantu yen o ya so mo owo yen mo ko so mantu yen mo so mo owo yen mo so mo lati ale mojumo igba ti ile mo mo re pe owo yen ti o ti n tinku egungun to tayo sita yen o ti n wole dede ah mo re pe bo se wu yen oju o wa sunrajo ah o da pe kini yen fe gbo nkan to n se mi mo tu laaro ngba ti mo fe we igba to so dale ti mo tu fe sun mo tu n se be igba to ti omo mi na wa notice pe mo wa fi han pe wo owo mi yen o da bi pe o ti yato o lo ti yato ti mo ba ti esun gan ti mo ba ti gbagbe omo mi gan ma mu mantu yen a ni o ye gbe owo yen we je ken ba yin fi so egungun owo yen bo se tayo sita baba wo pada wole o pelu ase olohun ati agbara olohun erin mi olohun ni fi sile arin eyin ati olohun ni daru e ma se debi re lagbara olohun olohun ni je ke konjugo gbogbo to so mo yin ati nte so mo lagbara olohun e ni kon banu je lara won e se debi re baba mi e se mo dupe o eri e de tun po na lorisirisi pa ewuwo mi but mo dupe lodo olohun ah olohun eri se o olohun eri se o olohun eri se o baba mi e tubo ma fadua ran wa lowo adua ya tubo ma sise ara a tubo ma sise isegun fun alagbara olohun e wa ni fe royin ise lomi ni kiakia olohun ba mi pelu yin ati eyin ati ya wa lagbara olohun e ni gbere ti ju olohun aye awon mo fun yin o e jere won e ni damu ninu aye arin ati olohun ni daru o
5: tati e karasa omo yin joyin afefe ni o oruko mi ni abisola olajumoke lati ilorin omo ojoyin afefe ni o ni dade mi ti lẹrin o ni ondi 1 osu tuntun ti a mu ilu emi ki a so ore majemu wa pe eni to ba ni gbogbo ẹlẹkan na o le san 7000 eni to ba de mi leyo koko o le san so awon meji kan se testimony pe awon so ore awon fi gba owo ti awon o lero towo tawon o sise fun unexpected money so ni ojo yen mi o to kokan dani sugbon eyan kan kowo die si mi lowo pe owo ajo awon pe ki n ba awon da to ba di sunday ninu owo yen mo sa yo 2000 naira mo sa send e pe lagbara olohun ki ojo meje to pe ki mo ma ri 5000 to ku si mo ma send e dadi mo ti fi 2000 naira mi mo si fi gba 500,000 odun nibi ti mi o rokan si mo sa so fun olohun pe olohun mustapha se bi oba bi mo se n san 2000 yi jade ni oro majemu yi gbogbo gbese ti mo je ni gbogbo ibi ti mo je gbese si ba mi so mo de ti ya owo ni ori loan app meji to wo yen ti n lo bi 80,000 naira mo sa so fun olohun pe mo iwo lo ba opo nine ju san gbese re o san gbese ni ti mo je yi o bi 500,000 bo se wole fun mi nibi ti mi owo kan sinu yen mo yen sa binu si mi pe bawo ni mo se ma je gbese pe ki n san gbogbo gbese ti mo je ki n fi owo to ku pe ki n lo dadi pe mo se gba 500,000 sinu isise fun ti mi o le o fun yen bi mo se san gbogbo gbese mi niyen mo tun ni ani to mo tun ni ani sekun mo yin olorun mustapha se bi oba mo yin oluwa logo dadi e se ise ranse yin mi dogo papapa ni mo so re majemu mi to ku e se o dadi.
0: Ẹ sapẹ oluwa
1: ẹrí mi da
0: lórúkọ jésù ó yà gba ẹrí ẹ mo bẹ kọ gbàdúrà pẹlú agbára sọpẹ bá tó ń di ẹrí mi lọwọ olúwa gbé ọmẹ agbá ti di ẹrí mi lọwọ olúwa gbé ọmẹ oyà dúọ
1: ọkọ jésù ẹrí mi
0: lọwọ.
1: Yo
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Iro pesia. Jesu. Oluwa wa. Mo pase aye re dide. Oya gba ri e. In the name of Jesus. What is it, Oba? Jesu. Oluwa wa. Gbogbo eyan mo lo ta fe jo lo si Jerusalem. Ta jo lo Jordan. E ku mura o. Mo ni to ba ti mo information to the need e. Mo ti fun ara won number. Mo ti so fun e pe o le contact 08082088888. Won ba o soro. Loruko Jesu o ma ra anuba.
1: Amen.
0: Mo ma ra anuba.
1: Amen.
0: O ma ra anuba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Gbe yan mo Olorun. T'Olorun yo lo fun se ranse eleni. Mo bless our car re. Mo bless account here. Agba to gbe account here so. Toni ko mo agbowo gidi. A se tin ba jaja ka di oju orun. Tin di ibo ko re lowo. Loruko Jesu Oladana so won.
1: Amen.
0: Account agbowo gidi o.
1: Amen.
0: Wa kan lowo o.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa meri e wa.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan lojo bi oni. Ti aye ba gbo nbi to wa kunle o fe gbadura fun o o gbadura fun gbogbo eyan mo Olorun ti ojo ebi yin ati ti gbeyawo yin to ja si ayajo oni mo ran ibuko sinu aye re ati anu si gbeyawo re wi pe lati oni lo oni tawona mo
1: amen
0: anu abaye re gbe
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ara anugba
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan mo Olorun ni ilu Abuja fun itoju yin iranlowo ni nawo si ah mo ma gbadura loruko Jesu ire ati anu yo ma ba yin gbe
1: amen
0: ayo yin ma ku
1: amen
0: a fi sile Olorun be pelu yin Olorun yo ki ni fi sile
1: amen
0: e o ti ra anugba
1: amen
0: mo bless apere magbo e mo ri bonu gbe je Jesu mo ran agbara sinu aye e eran lowo to ri aye anu to ri o ya gba
1: amen
0: mo bless iye pe yen mo wa so fun o pe ile yo siju anu wo
1: amen
0: eni kan ni se ile loju ni be ni o loju o de ti o ma ngboran ile a ma soro ha mo ni mo ba ile soro nitori re ile ma gbe o
1: amen
0: anu ma wa okan
1: amen
0: oro tin benu le oro apo fun o
1: amen
0: ile ma gbe o
1: amen
0: ko ni ma bodi fun o
1: amen
0: okan abale
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: ma gbagbe ago mejo a pade ni social media mo fe bless ye loruko Jesu ara anugba
1: amen
0: ba mi koju sende kan fi da loju pe
6: Jesus, Oluwa wa.
1: Amen.
6: Ma gbagbe ago mejo a pade ni social media mo fe bless ye loruko Jesu ara anugba
1: amen
6: ba mi koju sunday kan fi da loju pe
1: ire
6: ni
1: gangan
6: lẹrin
1: lo
6: ojo ti ni amọ ti ni fun wa pe ta ba ti ni o ba tun bo ni adura lati afẹ mọju ọjọ friday july 31 o da ago mẹfa owurọ kutu ọjọ keji saturday 14 pari ni ire ni ipo school na ko ri e wa ki ire mẹsan sẹ ye ori ibẹ ire owo ire itura ire ọmọ ire ifisa wo lo yin bo ire ọrọ ire isọdini la ire igbega ire lati gba we igbelu ire lati de ipo to fẹ o ma ni testimony to kọja be ifami oruru yan tun ti se ami ati se iyanu

0: wallahi ibi ogomega lo yo se alaye
1: ah ah
0: tori oro ai olohun
1: sa ni le ni do
0: se o ri bo wa re se ngba ni
1: eh se
0: mega
1: iko wa ri
0: mega
1: jawe gbo
0: lemi kan iwo kan salaye fun mi ibi bo se lo o isimi re lori ewe bo se lo lemi kan iwo kan jajo nebo la gumelu
1: you guys
0: agboju baba Nigeria e kaabo sori akotun ti fun te do royin iyun lori ikanni asiwaju gangan ikanni omoluabi odun mokan din ni ogun ki se kere mi o si koja wa sa idire yi ti n pe wa ni asiwaju fun gbogbo awon kanni to ku tori awa gangan ni n pe ni awukose asiwaju ni wa olorun lodire wa fakun ko wa ki se eyan to ba je eyan ni wa ni daula yen to ge o ṣùgbọ́n gbà tó jẹ́ pé ọba tí ń sibẹ̀ wọ́n tiẹ̀ ti kórògún sí i tí ì bá ṣèmi ni tí ì bá ṣègbà ni tí ì bá ṣàwò ṣùgbọ́n gbà tó jẹ́ pọ́lọ́ ni kì í sì

0: Hello, good evening.
1: Nick and Splash FM 105.5.
0: Oh, mm. No, mom, one in I'm you. Maga, I'm a get you, Mare. So, I'm a cabale. Hey, holy, because it's be saying, Eja, one, I won't get a real on you. Tia, Besso de Leroy, Cabaret, Cinema, Dabule, Bio Warauju, Gagabi, Shewa. Se yo babo won yin na ogun odun a ma jo ni lowo feli feli finally ile ejo won ni won pa ase won si funte lu wi pe emefiele yo padanu awon dukia ati ipin dokowo to fi mo owo ti se bi million $2 si akata ijoba apapo orilede Nigeria. Wetin happen kilo sele gan Where are the punch? For the Saturday only, to just Saturday punch. Ona lugbe akori yen kale former Nigeria lati ridimo. Ken yin o kede lima. Bi iroyin ti se lo ni apa be yen.
1: Ta iroyin eleyi ohun na lo soro gege bi egbe oselu APGA, eyin ni All Progressive Grand Alliance. Bi won se so di mimo pe idire o ti awon fi fi ohun telu oruko Are Tinubu gege bi eni ta won o tele ni odun 2027 eyin ni pe egbe awon Are Tinubu na ni yo teka fun iwe iroyin Daily Post lo gbe ekunrere iroyin ohun.
0: Okay, eja tu wo iroyin eleyi lati ipinle ti Eko ni iroyin na ti bale bage sinu iwe iroyin ti Saturday Punch wi pe egbe oselu ti APC ni ipinle Eko koda oludije nbe Loti se ileri pelu awon asotele oro wipe atoto ina ni ileri to nse lati akata agba ti todo ti e ni ipinle Eko kini nkan to ni se pelu atoto ti oro to njade lati odo titi e na iroyin to ni agbara pupo ni gege bi akori un ti se bale sinu we iroyin ti Saturday Punch Ama ti mo ba wo iroyin yi iroyin to nsoro mani leyi ti won ni isele iku kan to sele si akata legbe umayi latodo arabirin kan ti o dagbere faye o agba eka eto dajo ti npepe wipe ki wadi ko tese bole dada ko fese rin le dada be si ni ki won tana wadi ki won si wa fin di koko fini ki oro ko ma kan lo be okay ki lo ro ma iku arabirin yi awon isele to pada sele lapa be sugba ko ri ti funte doni former Nigeria te gba nkan mu lapa be un e ni dinamo
1: mi ase to latara omo gogo onje o won ni ijoba apapo orilede Nigeria na lo tin foju sun owo eleyi to to million abi tonu iyere eleyi toto million marundin ni ogbon niyo ohun na ni ijoba apapo orilede Nigeria lo nfi oju so iru awon iyere iwo ni kini awon nkan na se wheat ni toka baba ni jagbado ni won sa ni tonu toto bi million marundin logbon ohun na ni afojusun ijoba orilede yi
0: NPC na lo ti se afojusun awon ijoba ibile medogun ototo ni ipinle ti osun wi pe awon apa bi ti an wo yi o sese kirogbodiyan se ko waye nibe ni abi awon nkan wo na se afojusun e bi eto idibo si ipo gomina ni ipinle ti osun bo ti se nkanlekun de ha olagbara o o si nipa pupo bi iroyin bo ti se jade lapa be yen iroyin to si safojusun re ni wi pe Bala Muhammad o ti juwele o fun awon commissioner meji ototo ni ipinle titi ekoda ninu isakoso e ki lo sele ti Bala Muhammad to fi juwele fun awon commissioner meji ototo akori to ni agbara pupo pupo ni former Nigeria lati mo bi nkan ti se lo lori isele to pada waye nbe yen
1: to nipa ti isele ijinigbe eleyi to waye ni ipinle Oyo won ni bayi o awon meta ohun na ni won wo lo se ile ejo eleyi ti won si koju esun mewa to ni se pelu igbesumo mi ati ijinigbe o won ni be si ni ijoba apapo orilede yi na lo se ti ni pe ose to nbo lo se se ki won wo won lo si ile ejo iwe iroyin the nation tojo abameta lo gbe ekurere iroyin na
0: okay lori emi jo iwo oju mi ti o pada nsele won ni igun titura ki ti morile pepe fun ejo ko temi lorun leyin ti won ni ipe tondo lati akata titi won won danu tike tike koda toro toro to jade lori agba ejo ti won pada pe lori emi jo iwo oju mi ninu egbe oselu to je titi won bi iroyin ti se jade lapa be yen ekun keke re omo Nigeria funra yin na le pada gbo ama ni bi eto isiku eni ti se ana fun Gbenga Daniel won ni ori oselu lotun ori oselu lo si o ma mo nkan fe pa ka so ibi ibi lo selu ba ti wa na tele iye ohun ti o ba ri ko ba waye nbe dandan ni ori oselu lotun ori oselu lo si yo ma yoju lori re ama o ki lo pada bi hey ama Nigeria sha fokan bale fun ayin na le pada gbo ni koni pe koni jina
1: e je ki n lo si ipele osun o won ni gege bi won se n gbaradi lati dibo si ipo gomina won ni egbe oselu akodu lo ti ni wipe ni tawon o awon fokan bale be lo si da awon loju wipe awon ojawe olubori si ipo gomina ni ipinle osun gege ba se mo wipe eni ti se gomina nbe lowo lowo bayi ohun na lo o nbi ase egbe ohun to si nlo abi aburada na lati dije dupo gomina ni ipinle osun ama won ni eru oba won tori wipe okete nte bayi laye awon iwe iroyin Daily Post gbe iroyin na
0: egbe abga ti soro papa lori oro odun 2027 idigan ni pato ti won fi n se atileyin fun are orilede Nigeria Bola Tinubu lori eto idibo gbogbogbo ti odun 2027 besi ni gomina ipinle ti Kano Yusuf na lo ma ti se ipade pelu eni ti se asofin NDC nilu Abuja Daily Post na ni Daily Post lo gbe
1: o da iroyin eleyi ohun na lo fe jo eleyi to katon eleyi na lo si njeyo latara idibo abenu tegbe oselu ADC won ni ni bayi amechi na lo ti lore mu ejo re kuro nile ejo eleyi to pe fitako atiku oni bi pe ore na la mo se reju ile to wa nle ejo e ba nwogile e ba nwogile
0: ore da nu se
1: iwe iroyin Daily Post lo gbe iroyin na
0: olumega o ye ki a lo si eka polowo oja lati lo polowo oja sugbon lanfani lati ma darapo pelu wa ni iyan lojo opo bani dore Facebook wa Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan na ni awon ojo opo te ti le lanfani ati ma tele wa te si ma ri awo kitikiti pe ma lo dabule lapa be ka gbera ka lo do olumega iyan agbawo olo simi ojo ori ewe ose meji gbogbo e ke yo toro toro nto je oso
1: irun gangan dance
0: ibi o lo yo so

0: e ka bo pada ti fun se iroyin inu na ni o n tesiwaju ni ikani omoluabi /105.5 fm eyin ti wa loju opo facebook ati bi gbogbo eleyi te tin gbo wa te tin wo wa yala lori radio gangan ni tabi lori ero ayelujara amoriri yin o
1: adupe o
0: iroyin eleyi ohun na lo n waye o lati odo eni ti o se kan ninu egbe oselu All Progressive Congress to se tun da fun tolu se ile igbimo asoju sofin agba ti ile yi eleyi to se nsoro nipa eto idibo abenu tinu egbe oselu na fun ekun idibo ti oluyole lati lo re soju won ni ile igbimo asoju sofin agba ti ile yi honorable abiodun bolagade eleyi na lo se nso wipe anise ohun gangan lohun jawe olubori eto idibo abenu se ile igbimo asoju sofin agba ti ile yi lati lo re soju ekun idibo ti oluyole ninu eto idibo abenu to waye ninu egbe oselu ohun nigba to n ba awon akoroyin soro ni ilu ibadan lojo eti bolagade soro wipe ohun ti lo se ile ejo o leyin ohun ti o se apejuwe wipe won kede eni ti ko jawe olubori se ninu eto idibo ohun be si ni eni na ni asofin to n soju ekun idibo na lowo lowo bayi ni ile igbimo asoju sofin agba ti ile yi eyin oni tolu lope akande sadipe won ni ohun gangan ni won kede gege bi eni to tun jawe olubori lati lo re soju ekun idibo na ni ile igbimo asoju sofin agba ile yi lodun 2027 ekan oloselu ohun ninu egbe oselu APC na lo se ntenumo wipe eto idibo abenu na na lo waye o ni ilana gbangbala sata ni ibamu pelu bi ofin to gbe eto idibo ro bi o se la kale bakan na ni o tun je ko di mimo wipe be si ni egbe oselu ohun o tele gbogbo ilana eleyi to ye ki won o lo lati fi se eto idibo na o bakan na ni gbogbo awon ekun ati ibudo eleyi ti won tin ko iroyin jo ni ekun idibo na na si ni won ti so fun gbogbo awon oludije saaju ki eto idibo na to waye o gege bo tun se wa so oni gbogbo awon oludije na ti won kopa ninu eto idibo ohun oni gbogbo won na ni won kopa ayafi akande sadipe eni to je wipe ko yoju be ni ko ranse won ni koda awon ori o ni gbogbo awon ibudo ti won tin ko idibo jo ti won si tin ka bolagade ni pe ohun funra ro ohun ohun wa nbe be lawon alatileyin ohun wa nbe bi won se nka ibo o di meni lawon na nka oni gbogbo ibo eleyi ti won si di fun ohun ohun na lo le daada ni egberun meji eyin oni egberun meji o le meedogun le lodurun 2315 ni ibo eleyi ti o wa si odo tohun gangan eleyi to si se afihan re wipe awon oludibo lekun ohun awon gangan ni won fe ohun gangan ni won fe ni ile igbimo asoju sofin na won tun soro si waju wipe leyin eleyi ti won ti wa kede ababo eto idibo na oni leyin re lawon ri ti awon iroyin ayederu kan to bere si ni ma jeyo lori ero ayelujara wipe eni to wa nbe lowo lowo baye asofin to wa nbe lowo lowo baye to n soju ekun idibo oluyole ohun lo jawe olubori o oni a sa ona oni eleyi gangan lo wa si ohun ni gbere ipako lo wa je ko won o dide ko won wa so fun awon alatileyin ohun pe e wa o won gbodo mo gba wa loju ngba ta laju le bayi to ran le kedede won gbodo wa mo ti kabo ka wa na o si gba ohun ta se ku e je ka lo se ile ejo ka si ri wipe funra ara wa la gbeja ara wa o won ni wipe eleyi na ko o na si lo fa o ti awon fi mu esun na lo se iwaju ile ejo o oni lowo lowo bohun se nsoro ye ejo na ko o ti wa niwaju ile ejo giga ti ijoba apapo oni koda lenu lolo yi na ni igbejo re waye o bolagade wa ni wipe oro na gege bo ti se wa niwaju ile ejo o fi okan awon bale wipe awon ri idajo ododo gba be si ni ile ejo yo ba won yanju re o bolagade na lo tun wa fi esun kan wipe awon ti won je olori ninu egbe oselu APC ni ipinle ati loke lohun na ni won mo nipa wuyewuye yi ati wahala yi gbogbo on to waye da to ni se pelu eto idibo abenu na eleyi ti won si ti ran gbogbo awon toro kan ni eku idibo ti oluyole lati a ni suru ki won si je ki awon yanju e ni eto ibenu be a ki won si fi mo bi gbogbo nkan bo se waye ati bi ti o yori si gaga bo tu se wi o oni awon ti won je olori ninu egbe oselu APC ni ipinle na ni won wa rawo ebe si awon omo egbe na ati papa julo awon ti won je oludibo ati awon omo egbe APC ni ekun idibo oluyole wipe ki won jo ki won se suru o eleyi ti won si se ileri fun won wipe gbogbo ohun to le wa ko won lominu ohun na ni awon yanju o gbogbo ohun to nko awon omo egbe lominu eleyi ti won ti so ti awon si ti gbo won na won ko ti ku si awon si ri daju wipe awon yanju re ti alaafia yo si pada ma joba ninu egbe oselu na ati ni eko idibo ti oluyole o lakoto o wa ni pe awon ti won ja lati leyin ti tohun wipe awon o si mo tesiwaju o lati ma se atileyin fun egbe oselu APC awon si tun ma fon rere egbe oselu na awon o ma so fun awon eyan wipe APC lo le se o nigbati awon o si tun ma duro lati re ababo lati ile ejo na ohun ti ile ejo ba so ohun na si ni awon duro de oni sugbon ohun ni igbagbo ohun si mo wipe eto idibo abenu tinu egbe oselu APC ni ekun idibo oluyole ohun gangan ni ohun jawe olubori na ta lo soro ohun honorable abiodun bolagade ni
1: okay fun eyin eyan ololufe wa gbogbo ti e ti darapo pelu wa lojopo to je ti ibanidore adupe lowo yin gan pupo pupo e seun femi oruwale akiyin o eyin na ko ojuma nbe osfem je oluwa fe femi e seun gan pupo pupo agbada ola agnes akiyin na
0: gbogbo won la reti ni election wa
1: bi danileko ayeye odun idasile ati ojo bi to je ti ikani omoluabi ati kabiyesi wa ninu gbagan to nbe ninu ogba fasiti ile ibadan olabiki omo abile ile sanmi orire idowu oluwa segun odunsi taufik raji otun olulalupa babiaka kiyin oluyemi victoria jaye ola abdurrauf ayinla prince oloye olusegun ayankola emafoje peter akiyin gan pupo pupo esun gan pupo friday okeke akiyin na korede adebayo jaye ola abdurrauf emafoje peter gbogbo yin patapata ona laki e ba ni pin ke ba ni like ke si ma ba ni share dada lapa beun e ja wa wa o si ori iroyin to ni se pelu ajodun wa ajodun olododun ti a ma nse fun ikani omo luabi ti se odun idasile ati bo ti se pekin peki o nbeji ni pelu alaga ati oludasile ikani omo luabi ta wa yi oba murtala adebayo akande mfr ti won tun je ekerin olubadan ti le ibadan kabiyesi o fori ade laafin todun 2026 yi idanileko ti o ma gba gboye fun ti ikani omo luabi anniversary public lecture to je ti splash fm 105.5 o tun ti n gbina ya bayi pelu bi o ti ma se afojusun so n to ba jeun na ni a ma fi weun ti oro idanileko o si ma ba oro to ni se pelu eto abo nile wa nigeria pelu afojusun ti bi ti awon loko leki ati awon to nimo nipa re bi won ti se ma gbe idanileko kale ipa wo lo ni o lori awon omo orile ede nigeria lapapo papa julo awon ti o tun rowo hori sibe sibe na awon loko leki ati awon ati oro gberu gbagbagba ninu eyi ti ati ri awon ti won nimo ati ti won be lagbarin ile ise olopa ni eka ile ise ologun orile ede nigeria ati awon ti won tun wa ni eka eto abo lo niranran eka eto eko awon ori ade orun leke ti o tun yo eka igbohun safefe ati ohun to ni se pelu eka iroyin won ni ese oni gberu ti o ba di ni ojo kokanlelogun osu keje ta wa yi ti se ojo tuesday ti nbo nigba ti a mo pejo si inu ogba fasiti ile ibadan papa igbaga tin bembe to je ta mo si Trenchard Hall fun eto idanileko odun kokan dini ogun 19th anniversary celebration fun ikani aladani akoko to la ona fun gbogbo awon akani to ku to je ti aladani nilu ibadan to tun wa se pekin peki o pelu ayeye orikadun ti oludasile ati alaga fun ikani omaluabi ti won pe eni odun meta dini adorun 87th birthday celebration to je ti oba murtala adebayo akade mfr be ti won tun je kerin ti olubadan ti ile ibadan mo si fila fori ade o
0: kabiyesi
1: akori idanileko todun yi yo ma da lori bi ipenije eto abo bi o tin se gbama gbama si ni awujo le yi igbiyanju ati igbese ona bayo lati agbarin awon ti oro gberu gbagbagba won ni eni to moju ogun o na ni ba ni pa bi ni re enikan ti o ti je ojimi lagbarin eka eto ile ise olopa nile wa Nigeria to tun ma nipa iwa si odaran nile yi eni a ngbe yawo bo wa ba o yoba bo won ni ki garun wa woran eja pade lojo tiside tin bo yi be si ni eni ti o ma ji alaga nkale awon na ni ogbeni bi odun ladepo to ti je omo ile ise ologun lorilede America tele tele ri ati ekan lorilede America former military intelligence officer and diplomat US Army ewa gba o e to je pabambari ibere ofe la fi fun ni idanilako ite ina ofe ma lori re ofe leledumari fi fun ni e ma bo lai mu nkan kan dani ju wi pe ona lati ti gba imo ko imo o na ni eyin o ma wa fun o ojo kokan le logun ti se ojo tuside tin bo yi ago mo kan la owuro ina ni eto ma bere ninu gbagba ti Trenchard Hall to nbe ninu ogba fasiti ti le ibadan atetede la tete raye joko ko ma je pe e pada mu stand e kan mo lu enu ehe be ba tin tete de bayi e ma tete raye joko ehe ina ni o ba de o
0: yato seyin si tun re atun ni eto ayewo oju
1: ofe
0: asugbon fun awon
1: agba agbalagba ina lo da le lori
0: ti o ri won wa si bere lati bi adota ko
1: se go fe bi o ba sa ti mo pe to iwo na mo pe o wa n category awon agbalagba biru mo ga ba de nisin
0: ma ka ni ni
1: egbe sege
0: ira won ni bi le
1: to ni ni egbe sege o to me ni eye abe ro lo wo gba lo bu yau yau yi Allah yo ma shanu wa e je ajo pade lojo Tuesday tin bo yi ijo melo na si
0: gbo wa na la wa nbe o gbo awon soro soro ikani yi ohun na le ba pade nbe
1: e je ajo ko jo papo lati se ayeye yi idanileko ise pataki fun wa e je ma wa imo kun mo ka ma tun gba iriri kun iriri in ta mo elomi ro po mo ni sugbon to je wi pe ko mo ko si ni mo npa re ona ta le gba bo la se ma da abo bora wa bo la se fe se lati je ki gbamagbama eto abo ti mehe yi ko pada di nti eto abo wa o ma fe se rin le olorun yo gba fun wa
0: ibi
1: lati ma danu duro lori ti fun te do royin fun to ro yi kete ta ba tin dide bayi Edmund Obilo ni ogori afefe lori eto ta ma si state affairs agomokanla laaro ye pade abiodun adewole
0: Mr. Double A
1: be to ba tun di lago meje asale oni yalodi ukibada ya gbogbo yalodi akaru nka fata wa na ona e ba pade lori eto ukibada lago meje asale oni titi oro lati akoto ti fotedo o ma waye kunle o ma ni fowo se na loruko temi
0: temilade aloko ohun le mi je odabo.

0: State Affairs with Edmondo Bilo is live.
1: Splash FM 105.5.
2: Mo ti bere. Mo le ṣalaye mo pani lẹrin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi. O ti ẹda ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itọwo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Ounje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo ounje ta se do won ara oto. Yo si tun so akoko na da koko mo ni gbagbe.
4: So good together. 2 years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: mo ti bere
1: fun o le sala ima pani lerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi
2: o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse
1: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ari kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: ibare olon loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyin to yin fin domo iwo lo ni awata fi wawo lo ni pe ka ma lo pe ko ni si nkankan ati leyin ko duwo mo tini gbogbo ogo foko ride asiko yi o tori ko ti ball lo ba ngbin ti akolo ba nbomirin iwo na oba lo mu ki bi se wa tori ke bi o ba si o kini kun le se ilu odun orin oko agogo odun sekere ota iwo ladun tin benu ro tan so tawon yan fin so pe ni tumo leti tori le bo duruko na ko si o afiwo lo nikan iwo to mu ri daji lati inu airi iwo na lo nfin ti olola da mu awon alagbara to tun ola re o oba to ni mimo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr double in lo po eyan mo npe mi eyin gbangbala shata leto eto ni gbangbala shata o tun ti le furu gbagbo sori kan ni splash 105.5 fm ta le timbo si le fun balawo ladugbo folele nle ibadan eto gbangbala shata in to ni se pelu ntin lawojo nla mo gbeyawo lori eto yi tunde olawo in lo lootu eyin bosun alayande in la moju ero to ole nse fun sa ta wa awon ko eto ta don se kuro ke lori bi o se da ahmed dauda sa o baba sofia adekunle raimi nobu eyin olanase oyin kansola adeosun timi leyin ade oro presenter ati bebe lo to kini to keji dandaruku ewa la jesun eto gbangba la sa tagbina yala aro ikeko le gbo ko so fun toko ka do gbo koro fo be lo ko lohun ba la to fi side to fun toni omo nigeria ibi ta ti bere re o eyin eje kin ki comrade bokunmi olaiya kaabo sori eto laaro yi e kaabo sori eto yi
1: e ko ojumo o ki awon eyan wa nile de ki yin atokun wa ku asiko ti a wa yi
0: sala afi alewa
1: alafia ni
0: e je ki n gba ibi iwo lodo ti yin ambassador taufik oladedu arapaja won ku

o se teti lele nje o nilo eni ti o le ba soro tabi eni ti o le gbadura pelu re a wa fun won ni yin o le kan si wa ni egbe bibeli ni agbegbe re

0: awon eyan ki mo bi de ta won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi duro awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo nto ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni gbelemu limit 100 mtn
2: Sunday ore mi. So pe
3: special.
2: Lekan si.
3: Special. Eri to ya ni len.
4: Special.
3: To bi okan.
4: Special.
5: Ate lakme special to ti de o. Gbogbo eni to woju Oluwa fun iwosan igbala igbekale nu ise itusile ati iyanu ti o ye aye re pada o ya tete ma yara bo si gbogbo international conference center ni university ibadan ni ojo 14 friday ati ojo 15 saturday osu keje ni o ni dede ago mejo aro lojumo ni yo ma waye fun ekunrere alaye elepe wa si ori ero ibanisoro wa 081 347 3145 lekan si 081 347 3145 ma bo fun iyipada otun aye re
6: mo ti bere fun o le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
7: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
6: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
7: maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: auntie. It's okay, badan. Oh no, lengba. Lori afefe ba yi, oun na le ngbo ni ikani omoluabi Splash 105.5. Ti won se korin wole wipe Ibadan la wa yi, oun na lo ntumo si wipe ati gori eto Oke Ibadan. Temi na dan loko loruko mi mo ki wa kabo si akotun eto Oke Ibadan lekan se. Salafia ni mo bayi eko jometa ode odun bi. To mu mo wipe ni ijejo nigba ta nfi oro wa baba wa Oloye Mustafa Adebayo Oyero lenu wo. Mo so fun yin mo ni iriri. Uno lagba be si ni ta ba ni ka ma se foro wa ni lenu wo fun won fun wakati marun se mo wi pe o se se ka ma ti gboro enu won ka ma ti igba tan fun ide yi alanfani lati mu iforo wa ni lenu won wa se pari lose to koja abala keji re ohun na le lanfani lati gbo loni Chief Mustafa Adebayo Oyero eleji ni won je president general egbe awon omo bibi ilu Ibadan ta mo si CCIA won ti je commissioner le meji ri fun ajo INEC ati bebe lo sugbon papa julo na ni wipe won ni ife ilu abinibi won ti se ilu Ibadan eleyi ta n gbe fun yin lati ba wa se ayeye re lori eto Oke Ibadan oya e wa nkan fi dide ke je ka fese rajo nigba ta ba pada de abala keje foro wa ni lenu wo won ohun na la bo si Splash 105.5 na leleyi e ku kan
1: Oke Ibadan.

Adeyinka mukiwa kwe kule lale tini ekabo si kaniwa Splash FM 105.5. Adeyinka mudila lale tini ejigbara ileke ojo gbogbo bi odun aki fowo bojo kojo moyo aki fowo bo ko mola ala kan le ni to sumare ni bi gbogbo tategun eto ati kan yi ba tin fe de mo tin la nfani atori ofe ti mo tin ki wa pe ku le o aku afomo ni yen se ode oda bi o yo rorun lagbara lowo Olorun loko Olorun ba mi o kini mo nkiyin oba to je ki gbogbo wa wa laye ka wa laye awon to wa ni hospital Olorun ba mi o wo yin san lagbara lowo Olorun eyin te bi n pa lale tini Olorun ba mi o yoyin yo pese ana fun yin yo rojo mana fun yin anu Olorun o sele loruko Olorun ba mi oke ni mo nki yin o iba pastor iba woli ibe yin afa ibe lesin abalaye ibe yin omo ku aye ibe omo